0: Sapiencia.
1: The best radio east of the Niger.
2: Ima na umufodu, ndi madana yama, itutita hasi agucha. Bia kama umufonu kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Ngemi ufodu, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawaro hira me, auto update. Kanyi chere, kuchi nji igye. Mm-hmm. Nkabi itubu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Oberoge, onye mwe mgabanye igye 3. Eh, hey! Obanye go, nga refresh app ni ine di na phone ya. Osoko di abru no na ze yuzi ha. Ima kona mo atori ma ihe ni ine me online. Mgwa la anya, ki hud mpo ge ti mo tata.
3: Jireke, tata mse rubu agula.
2: Gini ka mgwa runu.
3: Sa anya ki miri o, ka phone di app ime obule nelu data ge. Ti anya na auto update ge. Le mo nwere app ime prezoro na kukune erige go. Me che tabo ndi na ye yuzi mpo abule iti ere data na phone ge.
2: Mwa, ako phone gambo. Obru ni dozi data golf ma. Miaya, fichono.
3: What you thought that data guitar? Leave it 100.

0: ọzọmma ni apụ ekike gị nụ abụrụ ya gbaa o nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
1: elu ọ na-abụ ya ka iji nwa ya ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
0: biko kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala ụdị nke gị ya
1: ngwa gee ntị
2: eze pak ego traditional center
1: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa aka sio na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown oche ndị eze akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche isi ụlọ ọrụ anyị dị na 49 A Awka Road Ọnịta Anambra State ebe onye eze na-egbu opi
3: fon anyị bụ 08033407129
4: eri agbata ego traditional center west africa limited ọwa ya na-ebu na

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka oti nje gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego nga refresh apụ niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na mụ achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị. Tinye ya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere apụ imepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụnwa ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Wait o, before you buy that multivitamin, ask yourself, if they give your pikin a complete nutrition?

0: Yaboraya yonen kesh kou dia son.
1: Owe ma yi to sin la tam kwan ke
0: ran. A ryo.
1: A la ryo yi o chukou. I ren kwa se ni mo biay. A yon den de mouti rozi. Wè ma re wala run ke kwe se mwai. Ten a wi a no beya. A batan no se lan bre ton a wè. Ten a kwe se ren a
0: ya. Kamro bin dini ne kwa lo no gara aga.
1: Ten e beren kech kwa zwi ken an do kwa.
0: Kamro bi fa zwi ken an do kwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana mon so.
1: Ito a des na kita ne beren mwe be ba men.
0: O ito dwi na na wana mon so.
1: Ito a des na kita ne beren mwe be ba men.
0: O ito dwi na na wana mon so.
1: Ito a des na kita ne beren mwe be ba men.
0: Angelu nke shuku.
1: Ni boy an chenken. O ito ra te anapad. Yami ife te ben de ben na chimaz.
0: Na fan na.
1: Na wana mon.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.

0: ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka m bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere kotin ji ege. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego ngaa refresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị uzi ha. Ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu nnukwu oge etime ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye ya na auto update gị. Lee ma ọ nwere app ime prezoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

melunu guoba aiku makia kabia bai kaino bosi Friday. Onwu ma abatoyi ebe odi ukwu. Onwu kwa ọtụtụ ndị abatoyi. Mana ọbụrụ izizi. Ọbụrụ ibu, ọbụrụ ito, ọbụrụ ino. Mego nke ikpeazụ a. Na ani Igbo. Katasi klikili bai. Udi wicked. Ụfọdụ ụmụ nwanyị na-agbasa ụmụaka fana fabi. Nwe si abia bai kai no tata. Ka anyị akwuo mobile ife ndị aga etinye ata isiokwu anyị nwe tata bụ itinye ọnụ n'ụdị amarom ikpughe obi ọjọọ ozuro ikpughe afọ njọ ozuro ikpughe obi ịta mmadụ mmiri ozuro na nke a bụ wicked nya n'ụdị dị egwu ha na-agbasa kịlịkịlị ụmụaka binyelụ ndị mmadụ. Nke a mee n'ugwu ọba, ọ bụ na ị gara bai ka ịnọ ụbọchị Friday. Nwaanyị a, nwanya na ya bi, ya dị fu ebe 6 years. Ka nwaanyị a mara m ihe nwa amelie. Nwaanyị a jesia nnọọ mposi, ọ kpọọ nwaanyị abịa ligbadie. Oligbadie, mposi kpakwa ya ọzọ. Ọ kpakwa nwatakịrị a, oligbadie. E wee jide ya nwaanyị. Obodo wee tinye, kpọpụta ya, kpọghalịa ya ngagharị iwe n'obodo. Ọ na-aga, na, ma ndị na-abụ ya asọ, ma ndị na, maka na nwaanyị mela alụ, alụ kwa ngwa. Ya, ya, amadị ebe a ga-esi wee tibe ọnụ na nke afọ etibe. Mana ọ bụrụ si ya, ka m si kwu, ọ bụrụ si ya. Ka anyị gagharịa obele n'okirikiri anyị n'ife me na-arọ a achọkwa m ịga na ndị mebu mbụ na-arọ a n'Owerri. Owerri Chief Magistrate Court jide in fact atugo ọka atụrụ ya nga amara m eke ekpesịrọ mana aka jinye nwaanyị a dị 38 years. Ọ gịnị ka ọ mee nwatakịrị ya na ya bi the 5 years arị ise. Mamie nwatakịrị a mee nwaanyị a.

Munem Kabajani fine with Tata Bumaka wicked. Ndinena Basa Umuaka Fana Habi. Wicked Akale. Kaibido, how many chamber magupta gasemo fado? Ndin Luta. Me Odin Sa. Onyan Kabia State Jimwa. Ne Bepu Mwanyani Abinte. Nanambra Okale Akale. In fact, I four examples. Mankechi ziteremo, manke mwai aniago precious nke newi, mwai dime. Mwi abuna, mwabnya ni abibuna, unyenke libero nike mbe. Nya, oh, otasi alo dika skeleton. Ona kukudia yo eme ahili kuziaro. Enko zo, Mrs. Chinyer ifesi nachi. Onyenka ba kodo koji condemn mwangwa takile nyani abi. Mananimi fenina, onyen ke bo first. Makambo mbangwasina onyen wa bo first. Onyen ke bo first, bo onyen kwa uguoba. Oje siya non posi, opo onwa taklenya ni abi, onwa abe 6 years. Siya libiye, oligidiye, libwadiye, mposi pa kwa nyabu, ibiri atungaye. Oje kwa mposi, pa kwa onwa taklenya, siya libiye, libwadiye. Nwe siya ibe tata biko, kanjwa. O gini na mifa kedifa geme basalia hobu ni ma biko delo mia na edemede comment section eba na de comment na dine kilim live na Facebook biko delo mia delo ma afagi gwaye bi se kili anyi gwaye onye bibu wedezi ala anya biko o chetani ge so ngum na Facebook huge man page on Abakalam, huge man page. Tonka 141,000 followers. So nyala yuzibo. But a tiger if malicha if on your new my name. Habuni bidori anisi wazike bidi anisi bobu na imeselia. Bidi mobu zigalia nyanke gine betalaka. Koso lukuo my friend name na anibo. Dela ni filu. Basalu wike da. Hana wasakele kele omuaka. Binye se lani. Iage mimu. Kekwe yedi. Ndidi umu mwa anya na eme ifa wele eme kedin ka alu obu na inwe ike totan ka inu da bu di awka chatani ga pungu anyi ka anu onu gi na 090 35 94 4777 afambi fanyora kwe wakabala banku.

0: Kano no anyanka. Hello. Hello. Daluri nje jibongwa ne ma fa ina bi si apo.
1: Uche na modere.
0: Modebe.
1: Uche si modere na bogi.
0: All right, gabani eru no.
1: Uche balaba mu ane to fano no umu ye. Amago ndo ki bi wa ya na de mebu mu aje ya. Mu ane lu fano no ye fast gasre mbe fa na wa bo. Na le bide kita luo lo ni sai a patala ha ja bo la ba maka ma pro mu ko ni si ju ok si we na o ye ni ne ko wale e ba na na ku ma na aja kita abu fa so mo ke ni si yo ti se kita o
0: okay
1: o mu wa yi ka se se nke ba zo a ge na tri ti ko ti na ba ge ma bi mi si ti ra fo to na I na kita do ma anya aka no buro Odo ma no nsi di ma ya ga mo ngu bila ba. O so ndi si bari na abali ga na abo bila lo ba. So na poti. Abali abo abo mo tan di ne ni ye di to. Ike ke ne ha bure ni ha. Ta ma ma bure ni ha na lo ko lo so ba. Ba ko do ma no buru ndi si di ma ya mo dira ba. O ye sere se mo before.
0: All right.
1: So na I by ga ha no. Ba we na abo bila ba. O ye mo ri ti ko tere ye o ko ade ya.
0: All right. Da lori na I kana ga no so police. Mimi Chris Amarachukwu osina afia bu Mimi Chris no si apaka osina umu nwai nile na eme ha na eme ka fa no ofu cult ne so kwa mkweta na ko onya na agba weekend nke onya na agba nke odika fa ma onwe ha no onwe be fa ma onwe ha ikwuteli ya sina na na eme fa ni me ha na eme ka ndi no na cult hello
2: Hello?
0: Yeah, Dalurin. Na.
2: Oga soni na wait more.
0: Oga soni gabani irun na.
2: Good man, one nemo ife deno wa kale ya owa owe medigo mkojo.
0: Nkadi egu.
2: Omu mwa yendia na ngota nke mu fot nime ha mwojo no nime.
0: Okay.
2: Onyisi di mo genye madu sik odi
0: na
2: genye madu mposi ke odi mposi na esi onye nyula isi I woli e nye madu odi o gobele nwu igeji nwa aka ti mu igbola aka odo ifo na mu jo no ni mefa ufodo mu anya di possess
0: kazoko
2: mana on goodi ana afia ti ne nwa anya feel e No, ne wanya. Ama ama no unwe nuku ifojo no ni na ime umu wanya. Ifi kude ma, ndi yade, ndi umu, ndi street, piko nye naka. Azo pota wo mazi ya. Madu ufundu mwadu unwe, ujmane ka unwaye. Onye mwa unwanya mulu unwa gazu, piko.
0: Simple.
2: Abone, ipu, abone, toke gazu, umoro, jiko, tafo, ono. Eponye, si aponye zina.
0: Simple.
2: Siapa ni? Dekusiam.

for Namdi Okechukwu as a OC Ugwabobosi Osino Nekena in Awalicha Mmanya Osina Osina na school unwea na agu Chunalu unwea makana okuru ugwa graduation. Wow. Well, imanandi SS3 adio kwea. Manobu na unwa gabri SS3 kono. Report to Ozibo to Ministry of Education. Immediately. Immediately. Apostle Peter say, nezi oku na otutu mwa ino na otu nzuzo. Na oku ya me haji apa udi agwa. Ose onyobu na malu. Onyobu na saanyi ya mili. Kata sumu ngoke malu udi mwa ina anu. Hezi oku maka eji diye na udi ya ulu kuogi. Wesley. Namoko chikozi ya ikana ya geose. Osi, numu wa ya meliha, si mekwa hiye ha meomu haka. Nobu nane mi yotu anifaga kuse. Onyobu nejide, si mekwa exactly yome. Mwanyani yabi. Hulelu na akeze, si volo kukumen area bonyi state. Wesi, manobi ya wada. Osi umu woke, uche fadi ya, nife unye fane eme, okatasi ni isi unwa fana fabi, makana apulu nke waya, apulu kuogi. Amu ne mozi eziteri inne, manaka ichiko makoga ya bagotego, nke mbobu mulo ni gazungu biko. Ya hane eme, hey, hana achongoke, imuwa unwai 7, ebe ina achongoke, inwere ego izu mwade ito, mani ngumu 8. Na 2026 sa ka woki si di mma na nwa ai na abo. Are you okay sa? Na 2026 sa e afu madu ni mo obodo na nwa ai na abo. Onwere ife na alu. Nike kwa bulu ugbo ka na akoma ife nwa. Imana imazu nwumu gi ofuma. Muju omu everywhere. Tupe imali anka woke etibulu nwa. Haposa si omu aka. Mulo ni gazungu, nka abu nkembo. Nke ibuwa, ndi kwesi, ikasi wene iti nyanya ni ha abu. Ndi di, nanu mwa ine miha. Onye jwa losi, unye kale ya.